Dito sa Planet FM 104.6, kasama niyong lingkod, kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa alas 10:10 hanggang alas 10:40 ng umaga. At maraming salamat po sa inyong pakikinig.

kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay at ang kapangyarihan